ubese kubulisa ngoba walapha nasemnyawo ta asebona ngathi kubaliwe bulala.